0: Hala, usahakan duwende. Pwede pututa sa duwende.
1: Paminaw, Mangkanor. Tagaan ka kagahong. O kigong kusog. Apan, I will take your girlfriend away from you forever.
0: I will take your girlfriend forever sa imong nawong. Buhaton nun tigang bitay-bitay sa cellphone.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
1: Kanor, oh, gidalhan ta kag barbecue.
0: Oy, darling, himala. Kikalintura sigun ako asawa. Butan man kayo.
1: Kabalugyog ko nga wala pa kay panihapon unya gikapoy pug ka sa trabaho. Mo nang miapas ko sa imong gitrabahoan.
0: Ay, salamat, darling. Ay, butang lang ng barbecue na, darling. Kay, nala ko hipuson ka diyo dito, ha?
2: Uy, Mang Kanor! Ni atong barbecue, uy! Palangga kasi mong darling ba? Kasuit!
0: Oh, siyempre, higun na nga priority mong pangitaon ka ng dalhan kang barbecue.
3: Hi, Mang Kanor! Nakoy dala barbecue para sa imo, ha,
0: oh! Ah, pandamay! Si Balilin!
2: Alak! Nagdala pong barbecue sa Baliling. Narabay mong darling na sa lun. Nakanyod.
0: Madami, nagabot lang akong darling o si Baliling. Sa umad ako ni... Ah, adihala ka Baliling, ha?
3: Hindi ko niyo mapasudlon.
0: Adihala sa ka, kadali lang yung kayo. Adihala ka, ha? Asama ko, atuan ako si Bus.
4: Oh, masama ka di, Mang Kanor. Murag di magkamahin mo tang.
0: Bus, kanang kasabi ko, Bus. Kasabi ko.
4: Unsa? Ngayon kasama mo taka? Unsa may salali mo?
0: Basta kasabi ko. Kasabi ko mo sige na boss.
4: Unsa gali salali mo? Ngayon kasama mo taka?
0: Basta kasabi lagi ko. Kasabot ka boss. Kasabi ko. Yes, darling.
4: Kanor!
0: Yes, boss.
4: Ikaw ba? Nagpataka lang yung kagbuhat o report. Dugay na kaning kumpanya. Di kaya mong kakabalo. Tarungan ang trabaho ni mo ha? Usba na.
0: Yes, boss.
3: Oh, Mang Kanor. Dara o. Kauna rin yung barbecue.
0: Ah, Baliling, uli na dito. Kaya kasabahan ako sa kong amo. Masig madamay ka.
3: Ha? Masa may labot na ako sa mong amo, oy? Unya na ko uli ba?
0: Uli na lagi. Kaya madamay ka. Sukong kay kong amo. Tanawa pa, minawa. Oh, tanawa. Nasuko na nga kong amo.
1: Kanor! Mga ano na pa?
3: Kinsa man to?
0: Ang ako, mga boss. Yung akabok. Kaya kasabahan ako uli na, Baliling. Uli na! Uli na!
5: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mare, mare, mare. Pwede din na lang kuanay may star sa inyo. Kay, naglayas ko sa amon kay nagabusong ako.
1: Ay, mare, dapat dito kay star sa lalaki nga napabusong sa imo.
0: Amo na gani, mare. Mare, ara na si pare.
2: Abaw! Puwerte!

0: Ang Jamie
1: Dito sa Ricardo, sa Linsa Appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
0: Ang Changi Unichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Ang Changi Unichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa mango, kag para sa baby.
0: Ang Changi Unichon!
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, ano nang sudan nyo, Choy? Pabakla ko, Bi?
3: Nari ko di adobo, laswa, kalderita.
2: Ay, wala na kita iban, Choy. Huwag kita bagong aputahe.
3: Nga, kapangita kang isang bagong aputahe, ha?
2: Ipakaon ko sa bana ko. Nga nagasawa na sa akon. Nagkapangita siya sa bagong aputahe.

0: Kabalo ka dong. Ako biyang ginahuna dong na tana. Ako na lang na si Doka.
1: Ha? Kung si Doka?
0: Kanang Doka god, kanang katulgon. Para matagabi eh. Pwede takabisitaon.
2: Ana!

0: ka na!
1: Tumubirada? Nanlong ba sa okra?
0: Si Mang Kanor!
1: Sayang pa kalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Mang Kanor!
3: Yes, babes!
2: Mahal gid ko ni mo?
3: Ay, kay na mahalan!
2: Tinuod gid ka nga mahal ko nimo.
3: Tinuod lagi. O dawaten ning rosas ala ka nimo. Rosas.
2: Ay ka sweet nimo Mang Kanor. Uy, salamat kaayo ani ha.
3: Ay, siyempre, babes. Hashtag natay forever.
2: Mang Kanor, ihag ko be. Itugnaw man ko, uy.
3: Amo ba? Gakson dito ka niya. Pagkahumot.
1: May pakadiha, Kanor. Gakos-gakos.
3: Murag pamilyar magitong tingaw gato.
2: Ano sa day problema, Mang Kanor?
3: Wala. Padayo lang ta sa itong pagkakos-gakos din eh.
1: May pakadiha, Kanor! Gakos-gakos!
3: Panamay, tingog mo doon sa kong asawa.
1: Masay buti pa sa buta ni Kanor!
3: Ang kong asawa nila. Tuklon, tiga na. Yes, darling! Ako nga mga darling, si Andrea. Muna gatundo sa kuha para padayon ng atong sweetness.
1: Mao ba? Imuhang amiga? Masa man ang padayon sa sweetness?
3: Mao gani, darling. Ginapraktis ko niya, darling, para matrain dyan ko. Unsa ang pag-maintain sa ato ang sweetness? Sa ato pa nagmanag-tiayon.
2: Mang Kanor, unsa yung sweetness? In love na ba ako sa imuha, ha? Diba? Uyab naman ta?
3: Unsa uyab?
1: Tanawa, Kanor! Uyab man di ay mo!
3: Ay, pura nag-super saiyan ako asawa. Buang-buang na ko din ay makay. Kesa mo! Kesa mo! Ay mong doon ako! Asa ko! Asa ko karon!
2: Bayo lamang Kanor! Noon sa man ka!
1: Ay tayo! Anak na siya mga buang-buang kita pag nasakpan na! Ikaw Kanor!

0: Ginapanawagan ang tag-iya sang isa ka sports car nga Mercedes-Benz. Sir, ma'am, tambyada na lang ang nabilin sang imo sa lakyan.
1: Abaw! Puwerte!
2: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamulang.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Nag-text yung ex ko. Sabi niya, kukunin daw niya lahat ng gamit niya.
2: Ouch!
1: Eh, di kasama ako dun sa kukunin niya. Ginamit niya lang din kasi ako.
2: Nye!
1: Mara-

0: Kanor, the best kayo kong hearing aid na palit ba? Mahal kayo ni? Tinaw na gid kayo kong paminaw?
1: Yay ba? Kapila may palit ni mo na pre?
0: Ha? 48 na gawas ka ba eh?
1: Magdabal!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Ay, makaulit na jud ko. Ay, unsa man ni? Gipatungan man ni akong kutse. Hawan mo ang taas tubangan. Hawan mo ang taas sa likod. Na-sandwich jud ko ni duha ka kutse ba? Saan ko na ako paggawas ani ron? Paita ni, uy. Maglisod jud ko gawas ani ba? Ako sulayan. Suda jud, uy. Kamay ra lihok. Ipit jud kay ba? Saan man ako ni?
3: Oy, paritura!
2: Mangkanor!
3: Oh, magawas ka?
2: Oh, magawas ako, Mangkanor!
3: Sige, tabangan si kaigay si ka, basi ba, sagiran ni mo ng mga sakyanan sa mga tubangag likod.
2: Walagi, Mangkanor! Unsa pa ni mga driver, ani, oy? Wapoy, disiplina! Palihog ko, be!
3: Sige, sige, atras, atras kamay, atras kamay!
2: Atras ko kamay! Kala, kala!
3: Okay, up! Abante kamay, abante kamay, abante!
2: Abante ko! Kala!
3: Up! Ikaw gamay sa wala. Wala gamay, wala gamay.
2: Ikaw gamay sa wala. Kena!
3: Up! Okay. Laster na, makagawas na ka. Dito nakagawas, anak.
2: Salamat, Mangkanor. Saaw niya, lagwa ka, Mangkanor.
3: Why siya paya na, parinturo?
2: Oo. Oh. Mangkanor, Aisa, basta gusto niya mo masakay. Hits ka.
3: Okay lang. Nahampo ka siya kina. Nakuha man yun sa'yo mga tubangan.
2: Ha? Unsa? Mangkanor! Imuha din na! Wala lang yung kaniirog! Imuha yung ibalit-ulit sa!

0: may isa ka pulis.
1: Ari, bayad ko sa kape, oh.
2: Ah, nga, ikaw bayad, Jepaw.
1: Sugo sa ngamon nga, hepe. Wala na sang kutong?
2: Ah, kale. Ate, seke, ah. Sugod sa bong, hindi naman ko dopla emo kape.
3: Abaw! Puwerte!
4: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
5: More sa tanghali!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Ang love life ay parang multiple choice yan. Maraming options. Pero ang masakit, yung none of the above.
2: Hugot pa more!
5: Sasalo-salo, lahat na papaparapapap. Musa tanghali, super sarap na lalasap.
6: Lahat kasali sa tsibugang nakakawili.
7: More sa tanghali!

0: 0. Kung kiss a, numero. Kung kiss a, love life mo.
1: Wow! What the?
2: Papadighay ka sa sarap!
3: Sa tagalit, araw-araw, fiesta.
2: Dahil lang saya, non

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Oh, Mangkador! Parang malipayon mo lagi kayo karon.
3: Ikaw, Mangkador, parang halata kayo mga happy kayo ka ba?
4: Ay, mga pare! Siyempre, kisagod ay magmalipayon na nga kong asawa. Mu-abroad na!
5: Ha? Unsa?
4: Maunang malipayon kayo ko karon. Muna hinungdan nga happy na kayo ko kay pabor na kayo magpadala kong perfume. Magpadala kong sapatos, sanina, pantalon. Magpadala kong kwarta. Oh. Sigurado na, bogey na kayo ko.
2: Makachikstirada na ka naman, Kanor.
4: Ay, usa pa, Peng. Pabor na kayo ko sa too, kay wanay bantay.
2: Tama-tama, ginaman, Kanor. Mag-celebrate na karon.
4: Oh, sige, let's celebrate.
1: Woohoo! Hoy! Unsa'y celebrate? Panguli na mo!
4: Pandamay, ako asawa.
3: Mangkador, muna na lang Mangkador.
1: Unsa to, Kanor? Nalipay ka kay mo abroad ko?
4: Wala, darling, oy. Yung magunay kong malipay ko. Gingnan ako itong mga kurukongo nga. Maghilak niyo kong magbulakaw na ka. Kimalayo na tangdo, ha?
1: Hoy, Kanor, aron ka masayod. Wala kumidayon og abroad. Kaya nga, no, barato na kayang sweldo.
4: Mauma, madamay. Dapat mo larga yun yung masawahan eh. Darling, sayang king oportunidad, darling. Pirmiro na'y gamay na. Pagkasunod na nadagko na kay nagswildo, ato silingan ay nakapatuko ng balay. Nanay bagong sakinan, dako na kay giyuta. Maunang abro, darling. Sayang ang oportunidad.
1: Sayang yun! Unya ka, Nor, pag-impake na kay Ugma, mularga na ka! Pagayo-ayo dito, ha?
4: Madamay, ako na'y mularga!
6: Sa tanghali! More sa tanghali!

0: Naya lang, Dok, ha? Kay base, bala, Dok, matabo sa akong, Dok, nga malain, Dok. Paliyog lang ko ang bal sa pamilya ko, sa asawa ko. Langga ko, kid siya. Dok, ha? Maluoy ka, inaya lang, Dok.
1: Ay, da sa tampuha ko nga tao niya, eh. Huwag sa may napatay sa pagpatuli, ha?
2: Puwerte!
3: Salo-salong pampiesta
4: sa MOR
3: Uma.

0: Tagkad to na ako sa doktor. Nagbakal ko hearing aid. Baaw pwede. Nami, kabatin ako kaayo.
1: Tud ka, pre? Wala bakal mo?
0: Kaghapon lang.
1: Baaw pwede.
2: Subo na ng subo.
3: Sa lunch break na palong-palo.
4: Sa tanghali. Araw-araw, fiesta.
2: More sa tanghali.
5: More sa tanghali.

0: sa kaadlaw, nagpanggaanay ang Amerikano og si Kanor.
1: Galaw-gawa mang Kanor, oy. Nagtanaw kong sini ganina ba? Nahurot akong sa kalibo.
2: Ah, mahalagod ng sinihan na. Isa kalibo maging nahurot, di ba? Ganun nahurot man ba?
1: Alang-alang mang Kanor, sige kuglok ka tong tiket. Higisiyon mangod sa babae.
3: Gamay.
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
1: Kanor, ikaw na po't bantay sa bata. May kapoy na ko ba? Wala pa ko'y tulong.
2: Dali, pareho ta. Wa po ko'y tulong. Tulog ko dyan kay ko, darling, pasensya na kay ko sa bantay ng bata.
1: Sa mungkag, yun aling tawhana. O, di ganin mo maasahan ba? Bi? Ay, ako na lang magpatulog, ani. Ay, salamat. Nakatulog, Ragyod. Matulog na pod ko.
2: Uy, nakatulog na ako, asawa. Murag itingog ba ako cellphone? Akong kamangon. At pag hinahinay kong kamang, nahuman ang upgrade sa akong COC. Tama-tama mo upgrade po ko. Sayang kayo ng builder, di matulog. Kaya na, mag-upgrade ko. Attack na ko. Kani, pabor kayo ni kinatulog na siya.
1: Kanor!
2: Padamay, ako asawa. Yes, darling.
1: Maudi ang dili ka mo bantay sa tong anak, ha? Pero pag COC mo, bangon yun, gabi sa kadlawon, kaning patilyahan eh.
2: Agay, darling, agay.
1: Wala pag yun ang nahurot.
2: Agay, dili, darling, ay, dili, darling. Imata ko, darling, kigilili na ko si baby kung ni mata ba. Niwa na lang ti kagipukaw, kaya ron makatulog yung kag-straight.
1: Ako pag yun imong ilaron, ha?

0: Sir, ginapabakabakam ko trabaho sa imo uma. Wala man gasaka ang sweldo. Kung magmasakit ko be, sino mapakaon sa akong pamilya?
1: Ah, mogile. Ati, sige. Inkrisan ko sweldo mo. Basta Inglisa tong ginambal mo sa kon. Ha? Inglison mo, ha?
0: Ah, wala na problema, sir. Ah. Inglis gid lang. You make me cow-cow in your farm. No hike salary. If I die, who eat my family?
2: Abaw! Puwerte!

0: Huni si Burnok, basta nagtukturaok na ang manok, mabukas na kan Facebook.
1: M-O-R! Oh, permina!

0: Mm.
1: Si sa'yan, Trixie?
0: Trixie?
1: Trixie? Mm. Si sa'yan?
0: Ay, so, ayam iyang kang kataning tabaga?
1: Si sa'yan eh. Si sa'yan ining Trixie.
0: At alanganing so, ayam iyang kang kataraning ta. So, pagpaparayo mo ba kang sarong aldaw?
1: Ultimong apot agom, tako iuyama na. Mm. Si sa'yan, Trixie!
0: At ala so, ayam iyang kang kataning to.
1: Teka talaga, matuga. Uniyo, kaso bago pa nag-aabot oh. Sa cellphone mo, Trixie, o simbaga na, simbaga na, simbaga na! Ganyan, ayam-ayam ka, simbaga!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Good morning, mga Ripapeps! This is DJ Kanor checking in for your program!

0: Mengganur! Mengganur! Bangun nak dirak!
1: Agai, agai!
0: Alah kau, wakani juti, bah!
1: Saya wakani juti! Pandamai! Alah sucu nama desa buntang! Angak aku juti alah sekuatu sekedam! Waku ke mata! Kau bojoko di bus, Aneron! Kau bojoko!
2: Hoi Kanor!
1: Yes, bos!
2: On sab oras ba kami on air?
1: Bos, alas 4 sekadlaon pa lang nag-on air na ko para dagang maminaw sa atong istasyon.
2: Siguradong yung kahangan ni duty ka niya wadyo kakatulog.
1: Siguradong, siguradong, bos. Cross my heart.
2: O sige. Torch? Torch! Talian ang gudere?
3: Yes, sir!
2: On sa ta oras may sign on?
3: Bos, kaya nadaot ba na tong transmitter? Alas 6 na kita naka-sign on.
2: Kador! Tag-on air na kami sa off-air pa ta?
1: Pandamay, alas 6 na ni Ander ang abong transmitter.
2: Pasap na ako nako!
1: Bos, ingunan ni Bos, alas 4 pa lang, nag-practice na ko!
2: Nag-duty kami sa off-air ta?
1: Ayaw, Bos! Ayaw, Bos!
2: Ayaw, Bos! Ayaw, Bos! Ayaw, Bos! Ayaw, Bos! Ayaw, Bos!

0: Dok, dok, mapabulong ko tani kay gamasakit ko.
1: Dali di, anong masakit mo yung dayhaw?
0: Dok, kalipaton yung balasakon.
1: Okay, sa saan na nagumpisa, haw?
0: Dok, saan nang ligad nga to eh? Ay, ano na di dok man? Ngari ko di dok, haw? Sino ko gani, dok? Gano ta di dok man?
1: Eh, baw, pretty!
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Apriot, mabaw ning suba?
1: Mabaw man, tay kanar.
0: Ah, mabaw pa. Kalami maligo ka niya. Maligo na ko, aniya. Apriot, sabakin ko. Ikaw ka ba na mula ko? Sabakin ko. Apriot mo na ko. Mabaw na din eh. Alam man lang eh.
1: Mabaw, bitaw. Katabak mga itong pato ganina.
0: Ang dami ka, bata ka.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na lalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na Everything On It Radio Show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: Ang Janggi-chul!
1: Kompleto seregado, salinsa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Janggi-chul!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Janggi-chul!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Janggi-chul!
1: May mga balakyon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, pabakal ka ni Choy sang uling?
3: Ano nga klase nga uling?
2: Choy, ang dasig magkalayo. Hindi pa rin sa love life ko subong. Bugnaw, gyapon.
4: More music. More music. More variety.
5: Yan ang fully loaded na hapon.
4: More sa hapon.

0: Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo.
1: More music, more variety.
2: Yan ang Fully Loaded na hapon.
1: More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Yes, darling!
1: Alina, kay mga aon na ta, nagnilagang baka ko!
0: Uy! Kalami, bantog na humot kayo. Maraglami kay higupog sa bukitong daw ang panahon.
1: Oh, lingkod na din ha. O, di ay sakabaw nga, sabaw sa baka.
0: Uy! Salamat kay darling. Makatilaw na yung kong sinabawang baka. Sige na tagkaong kuwana ni Bulan para na kaya ko singot. Ah, wala pa. Kahit namang sabaw ni Daling, di naman ni mahigop.
1: Naman ay sabaw, nasa ilalom.
0: Sa magka magluto o baka nga, puros naman ni sibo. Sunod gani, magluto kag baka, ayaw nga pila agluto ang sibo, labi na yung mga tambok.
1: Ay sus, Kanor, pagkaon na lang gudin na, sige pa kagreklamo.
0: Dili mago, darling, kabalo baka, ang sibo ni baka, grabe kayo ni makakulesterol. Grabe ka ni makatambok, makapatiliber pa yun eh.
1: Sa mukha yun ni mo, oy, kao na lang ba?

Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ka bangko. Isi pabi pre kung pila ang ginhold up ta pre.
1: Ay, nasa tarso tao ni ay. Bala na gid ngayon, dito ka balo mag-isip, bro. Bigado to sa mati, ako pa pamangkuton mo. Lantaw na lang ta TV, pre. Lantawan ta kong pilagin hold up ta.
2: Abaw! Puwerte!

0: dong, kabaluka dong, kanang burabya kag kwarta dong. Sapatabot ni mo na ako, naong kong kwarta, dili dong, kanang mura kag kwarta dong ba, kung mawala bitaw ka, maglisod yung kong buhi dong.
1: Ay! Ana!
2: More variety in the afternoon.
3: Mga hits noon.
2: Nothing but the greatest.
3: Mga hits ngayon.
2: Chill ka lang with only the hottest.
3: Isn't it amazing? More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Ang ulan, parang forever mo lang yan. Hindi nagtatagal.
5: Hugo the more!
6: More music, more variety.
7: Yan ang Fully Loaded na hapon.
6: More sa hapon!
7: More sa hapon!

di nakameth, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang na malupet na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick, that ass.

0: Si Mang Kanor!
1: Gayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: This is the Philippine Lotto Draw! And your host tonight...
3: Isa na lang yung kanumero! Isa na lang yun! Mudaong dadugong 3 million sa loto! Isa na lang yun! Kala...
4: Number 5!
5: Number 5!
3: Yes! May gawas! May gawas! Daugo! Daugo 3 million! Yes! Thank you! Thank you! Mudaong dadugong 3 million! Karoon ka, maghipos na ko! Biyaan na ko lang ang asawa! Kidato na ko! Milyonaryo na yun ko! Ah! Yun ba? Ang resibo na ko sa loto! Aramal yun na ako itong ibutan nila eh. Asa mo itong resibos loto? Naaring ito na naman ito pwede mawato. Di na ko maklaim akong 3 million. Asa naman ito?
1: Kanor, nagunsa mong kadiha.
3: Pagdamay, ako asawa.
1: Kanibang resibo sa loto yung mukhang ipangita?
3: Yes, darling. Kanagyo kay, kabalo ba ka, darling? Umitaw itong 3 million sa loto.
1: Kabalo ko, kaya nagtanaw po ko sa kwarto. Unya, unsa may plano nimo? Si batan ko nimo? Ha? Mulayas na ka kay milyonaryo na ka? Ha?
3: Dili, darling, oy.

0: Who got
1: for more?
2: Who got for more?
3: Besh, hindi ka mapasugot ng tawagon kanila tanga tungkol kay nagpalangga ka sa sala nga tawo. Sa trot lang, sino mas tanga? Ang tawo nga nagpalangga? Or ang tawo nga ng biya, bisan kabalo siya, nga ginapalangga siya sang tampad?
4: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ay, amo ni Glee, pre, ang elevator na ginatawag. Kaya namin, no, nagsaka, panahog lang siya, no? Pre, ipos ka lang, ha? Don't worry, ha? Damo ko ni kwarta, pre, pag-uulan ko na malagi akrabaw. Ha? Sakpon na ka, pre. May ideya ka, pre, kung tagpilayan plete.
1: Oh, dili ka magbinugog, dili magpainuranti. Unsay magbayad? Wala pagali na ningil ang konduktor.

0: Tagal. Ano ba to? Tagal. Tagal, oh.
1: Ah, Inday! Si Sir mo ito. Na-plat yung bisikleta ko eh. I need cash.
2: Aro, dugudugugang ka no.
1: Ha?
2: Dugudugugang ka.
1: Dugudugugang. Si Sir mo nga ito eh. I need cash. Na-plat yung bike ko.
2: Hi. Bako ka man si Sir.
1: Bakit?
2: Bako man inay ang butsa ko ni Sir.
1: Ano?
2: Honey buns.
3: Oh, honey buns?
2: Honey buns.
3: Maan ba ko man?
1: Hindi ka si Inday, ano? Sino ka?
3: Ako,
1: anong ginagawa mo sa bahay namin, ha?
2: Hello, ako si Inday.
1: Budol-budol ka, no? Anong pigigipan mo sa arong me? Ha? Asan si Inday?
2: Hello, ma'am! Ma'am, pigapot si Inday, ma'am!
4: Sisay on Budol-Budol. Abang nga.
5: Mix of rock.
6: Pare ko amo si
5: Mix of rock.

0: Jerome. Tadaiman daw ang mga serum. Permina!
1: How the hell do we wind up like this? Mix up rock!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayo!

0: Asa naman yung tawanan eh? Kaningan lang, Alex, OA kayo. Mag-taxi na lang din sa paingukupisina din sa katultol. Kalamay yung pangahon ko mag-iniron. Madugay pa doon kayo. Kalukahuras na kung naghulat din yung wapamabot. Bantay na yung kaskuwarong Alexa ka. Bantay na ka. Kutukutuhon mag-yuti ka makita. Anta ka rin ba? Kutukutuhon, yuti ka.
1: Excuse me. Ikaw si Mang Kanor?
0: Hoy, Miss Beautiful. Oh, ako si Mang Kanor. Ngano di ay?
1: Ako di ay si Alex. Ako tayo mong sunduun.
0: Pandamay, wapa man di kayo ni si Alex. Oh, yes, ma'am. Ikaw man di ay na, ma'am. Ay, pasensya na wako kabantay.
1: Ganyara ka naghulat din, eh?
0: Ay, wala, ma'am. Ay, bagura doon ko nabot, ma'am. Mga 5 minutes ago lang yun. Timing doon kayo mong pag-abot sa akong pag-abot. Pero gila doon ka, gwapa, may hanak ka.
1: Sigurado ka, ha? Ba, sinugila ay kaghinulat sa ako, ah?
0: Ay, wala, ma'am. Ay, may isa pag pinaka-oras ko maghulat din, ma'am. Hulaton, yuti ka, ma'am Alex.
1: Sige, tara na. Ato na ta sa office.
0: Panamay, ginunitaya akong kamot. Nagulingan sa mga doon.
2: Ang bata ko balag, apaminit gid nga magbra.
1: Ay, tinga, apilan edad yung hao?
2: 13?
1: At yung okay naman ang mari nga 13?
2: Anong okay? Lalaki gurong anak ko? Si Junior bala? Ang ihado ko?
3: Puwerte!
4: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify 2 exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ibibili kita ng salpabida. Kasi malulunod ka sa pagmamahal ko.
2: Maride!
3: Now back to the music faster.
4: Ang bilis!
3: This is More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express!
3: On My Only Radio.
5: My Only Radio.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Hello, Doc! Doc! So, pag-iriba ko tabi, nakagat kay halas. Ano ang gigibong ko, Doc?
2: Naku, dapat sisipin mo kaagad yung dugo kung saan natukla yung kaibigan mo. Bilisan mo, ha? Balitaan mo ko.
1: Salamat.
3: Panay! Makulog ko na yung dara ko. Anong sabi ka, doktor?
1: Magagadan ka na daa!
3: Nata!
1: Awinda! Tada ako ang masupso!
4: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
5: More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express on my only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Yes, tinggal pagi murah namanya nasi guak-guak. Itu nak separi turun.

0: Oo, oh, Mangkador. Okay na na imong bumbilya.
1: Ay, salamat pa rin, Toro.
0: Pero, wa pa rin naman. Ayos sa hilante kay Mangorinte.
1: Well, problema na pa rin, Toro. Mainit sa tapasag din na balikan lang na ito na.
0: Oo, tara.
1: Oh, doon na ba sa pamainit update nyo kay kang kanahanan ka? Tara.
2: Uy, very good. Nani mga bulb? Eh, namino po niya nga kung umagad sa kuha ba. Daw be, pasigahon na nako. Ngit-ngit ka ayo da. Gusto nung manalamin o niya. Ani ha?
0: Mangkalor, imong ugangan na kurtihan.
1: Unsa? Diyos mo yun. Bitindugan yung buhok mo na nag-nog-troll. Bina!
2: Naupaw
1: na ako. Ang akong buhok. Pag na may wig na rin buhok sa ngulangan.
2: Wig!
1: Naikig daw.
2: Napanit na gumagol pa. Wala na ko'y buhok. Kanon!
1: Hindi mo man ang giyon gawa pa na mahuman ni Toro.
2: Ayaw mo.
1: Ang akong ugangan. Toro, talawang na ako sa ugangan. Murang pantat kag ipakurintihan.
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at

0: Good morning, Mrs.
1: Good morning, Doc.
2: Mapa-check up ko tayo ni Doc.
0: Ay, man ang problema mo, Mrs. Hao?
1: Ang chan ko pala, Doc. Kadako na git. Dugay na ko nagabusong, Doc mo. Pero natingala ako, Doc. Nga anga, kadugay gid ya, Hao.
0: Abi, sige, Mrs. Check na to, no? Mahigday-gday. Okay, okay, Mrs. Ang unod sang chan mo, hindi siya bata, no? Hangin siya, hangin.
1: Pagtarong, Doktor, ha? Ano nga hangin? Ano mapacheck mo sa bana ko? Bomba sa bisikleta?
3: Abaw! Puwerte!

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Isa ka pasyente sa mental hospital ang nagakanta samtang nagahigda ini nga gakaya. Sang tapos ang kanta, nagapaili siya kagin pamangkot siya sang nurse.
2: Ay, to, nga nagapa ka naman?
3: Tiki side B na nong?
4: Bow! What the?
5: Tawa pa more! More music on my only radio now.
6: More sa gabi, Express.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Nay, muna, garod nga gawid an.
2: Apay nga yagawid kan, adu pa'y trabaho.
1: Ka, baka ma-promotak. Hangkayun to nga mamon.
3: Out! Maraid!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kaysa pa'y sunod magpatuli niya. Sige na, mga talawan kayo mga bata mo. Ikaw, Apio. Sige na, patuli na.
2: Hindi ko magpatuli, Mang Kanor, kay sakit kaayo.
0: Si sakit? Ikaw, bata ka talawan, sukay ka na kasi na. Patuli na, patuli na.
2: Hindi ko.
3: Oh, sige na, sige na. Ato mga wapay tuli, linya na. Labong naapay operasyon tuli dres tong lugar.
4: Kumanakit sa sunod na. Baka nguna ito na kipradali.
3: Uy, ikaw, Buknoy. Sige na, sunod na. Eh, nagka-hadlock dira. Di ba ingon ko ikaw ang pinakaisog sa iyong lugar? Karon makita na ito na iyong kaisog.
0: Dini, mangkul ako may pinakatalawan sa muakul. Sige na, Buknoy, patuloy na ito. Talawan po kay kabata ka. Patuloy na. Dini, lagi ko.
4: Lastag na dira. Sige, hilak-hilak. Adi, ah. Kisa suna.
3: Oh, last na lang ni. Si Mang Kanor na lang.
0: Siya ko. Siya pagto na mas kuhawa ko tuli.
3: Pakan siya kay tuli. Pakan nilinya ka diri, di ba?
0: Ayaw kong pasangin ni ikaw. Nagtuli na ka. Waka na tuli. Kaya waka may tubo. Ikaw ang wana tuli. Dili ako.
3: Mang Kanor, kapalo na ko ni mga waka ay tuli. Maunog ikaw ng sunod. Pagdali diha. Talawan.
4: Kanor, pagdali diha, kinagdali po ko din eh. Nag-ugong na kong bayabas.
0: Madaming tuliyon yun ay ko. Di na may mamusak ako sa lubi. Ano?
3: Si Mang Kanor, ikat-kat sa lubi.
4: Uy, Kanor, naong diha.
0: Di ko muna ako diri. Di ko magpatuli pag buhutay mo. Butaan na yung baday na.
4: Uy, Mang Kanor, naong diha. Klaro kay putot, oh.
0: Madaming, hindi mo nga akong putot. Di lagi ko magpatuli pag buhutay mo. Tanaw na ito, makaabot pa mong sakanin lubi nga taas kayo. Hindi ako nila matuli.
4: Oh, hindi rin ka magpatuli, ha? Adi, ah, sinsohon ko ng lubi. Adi, ah.
0: Patumba na lubi.
5: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: So sige na ako bitaw experiment sa inyong pre, bro. Nagi ko'y na-discoveryan, pre.
1: Aba, tiyan na-discoveryan mo, pre?
0: Ang tubig, pre, akong gisagol sa beer na hubog ko.
1: Ha? Ang tubig ginsimbog mo sa beer na hubog ka? Okay.
0: Ang tubig, pre, akong gisagol sa gin na hubog yapong ko, pre. Ang tubig, pre, akong gisagol sa vodka na hubog yapong ko, pre. So,
1: ano man ang imo na diskubrihan?
0: Na diskubrihan ako, pre. Nga di kita mo inom og tubig, pre, kay makahubog.
2: Aba! Puwerte!
3: More fun! More music!
4: Side by side!
3: Just enjoy the ride!
4: I can send you into overdrive!

0: Namaste.
1: More Saga

0: masing-masing ya.
1: Masing-masing. Oh, ano ka ba deh?
0: Ha?
1: Ano ka?
2: Au! Oh, iuragan ba ako dumang sarong?
1: Au oh, nata!
2: Amakuan, sukod-kudan, nagigibong masinggan.
1: Ano nangyari?
2: Bigbratatat ako.
1: O di, anong ginibo mo?
2: Au, oh, siyempre, maada pa man ako. Baad mawan time baga. Difícil na!

0: Anyo! Anyo! Gresin mo na din ng katamod ka na! Tanong na daw sa magparagay mo ng baradol! Account mo an?
1: Hindi. Pero hindi ko man mapalayog ang langka.
0: Ano na sabi mo, ano na?
1: Sabi ko tabi, hindi ko man mapalayogan ng langka. Palayogan ng langka!
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Kung mubirada, nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Gayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kaya siya, si Mangkano!

0: Tay, ano nang sex man?
1: Sex, na ano, mga pamangkot ni pangtigulang maliman. Ang sex, anak, amoy ng ginatawag nga ultimate expression of love, no? Nga ginhatag sa aton nga Ginoong Hesukristo para sa mga married couples. Pamatuod ina sang himpit nga paghigugmanay sang duha ka tinuga.
0: Ayaw mo galing na, Tay? Bukalawig-lawig ba? Amo na din butang ko sa akong bio data.
2: Abaw! Puwerte!
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Depende og asa ka nahimutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Dong, unsay mong gusto nung badako ni mo, dong? Ah, gusto ko magdoktor. Ako dong, gusto na ako pagdako na ako kanang ulaw man ko eh. Kanang gusto na ako pagdako na ako maimo ko.
2: Ana!

0: Ano? Oh, ayan sa papel na yan.
1: Ito yung listahan ng mga takot sa akin. Lahat ng taong takot sa akin nandito.
0: Patinga, patinga.
1: Yan mo.
0: Takot sa... Eh, ba't nandito pa nga lang? Lalabang ka sa akin, lalabang ka, ha? Ay? Ayan, oo.
1: Naku, napagpalit ko. Magbo-birthday ka, di ba? Eh, dapat pala doon ka sa may birthday. Kaya erase ko to, erase. Hindi ka kasama dito. Massage, gusto mo birthday mo naman eh. May foot spa.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Pre!
3: Oh, parang kanor!
2: Matay, pre! Lahi naging kay mga batanon rung panahon na tanawan ng dalaga sa atubangan na to.
3: Oh,
2: pwede kasiksi. Hames kayo. Naka-nursing pag-uniform. Mugin na akong weakness, pre. Makakita kong nursing. O yan, makakita kong puti nga pa, pre. Maluya na yung ko, pre.
3: Oh, mauba.
2: Tanawan na gud na, pre. O, batanon pa kayo. Kung sa mangga pa, pre, mangga Cebu, perting hinuga. Ay, makapanglimbaw itong balahibo, pre. Tanawang sampo, pre, makapanudlong kawatan, perting kaigwan. Lahit na yun ang mga dalaga ro, pre. Mammals na kayo, murag julin, way pakay.
3: Ah, kana, pareng kanon. Ako ba ng anak?
2: Mauba, mawagun na akong ginaingon mo, pre. Bantayan gini mo na yung anak sa mga daotang elemento. Tidak ka kayo palibot ka ron. Nga doon ay daotang tumong o intensyon sa mong anak. Nga gwa para makiliwat ni mo gwapo. Baya ka pre, di ba pre?
3: Oo. Panilap pa ka ganina pre ba?
2: Ay nga na, madyo kumustorya pre. Kaya makasigawang sa pre nga mo to na itong laway o kalit. Ingon ana na kong storya.
3: Habi mangod na kong type ni mo kong anak, pre.
2: Ano ang sagong ka, pre? Mas type ni ka, pre, kaysa sa imong anak, pre. Okay ka, pre.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Gene, kamusta man di as inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Kung mapatay ko gani, bo, hindi mo ginpagbaligya ang 12 hektaryas nga duta sa likod balay tato, ha?
2: Titay, paano ko to ibaligya kay hindi man to aton duta?
1: Bo, gani, ambal ko si mo, hindi mo pagbaligya kay hindi to aton!
3: Wow! Puwerte!

0: Dong, nakinailan nga ka ng bangko, dong?
1: Ha? Dagan man, ngano man?
0: Kaya ako nang idepositanan akong gugma sa imo,
2: Ana!

0: manamit.
1: Simhutan kag saburan ang manamit nga kalanon sa Jol Mac Chow Fast Food.
0: Jol Mac Chow Fast Food.
1: Tilawi ang ilang mga specialty katulad sang batuan nga may chocolate toppings, bitsukoy with gravy, sweet and sour nga alupi, macaroni salad with bagungot, club sandwich with binuro, kag hot and spicy fried chicken with floating tabagaak. Jol Mac Chow Fast Food. Dala ang inyong pamilya, katropa, kabarkada, kerido o konkerida sa lugar nga manamit ang kalanon kag madasig ang serbisyo. Jol Mac Chow Fast Food. Wala ka pa ka-order and sigida na dulong dayo ng imo pagkaon. Kabisan wala ka pa nakakaon, ang gin-order mo madasig man ini nga himuson. Jol Mac Chow Fast Food.
0: Jol Mac Chow Fast Food.
1: Dali na kag hingabutan kay basi indi mo na ini maabtan.
2: Kapag may you and me, there's more.
3: The soundtrack of your heart
2: more Sagabi
3: is on MOR. More Sagabi.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, maing adlaw, maing bugpaminaw.
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada, tatlong pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Tatay Kanal! Tatay Kanal! Giyaway gagawa ng bataan na! Buli kayo!
4: Nye!
3: Tanawa na tayo! Ginadila-dilaan na sad ko!
4: Dali! Ikaw bata ka! Kung wala kang nadisiplina sa imong ginikanan, ako'y mo disiplina din mo! Go, dali! Dali! Lakaw lagi ka! Tama na anak! Ayaw na paghilak eh! Gipalakaw na ako ang bata! Hadlok lagi bata sa kuwa.
3: Thank you, Tatay Kanon!
5: Kinsa may nag-away mo na? Itudlo!
4: Tingnan ka niya, Tiguang!
5: Kana! Huy, Tiguang! Nga nang ipahilak mani mo niya akong anak! Malag ka! Ha?
4: Ay, sir! May adlaw din mo! Kanangin mong anak, Manggod! Basta buta na! Giawayan niya akong anak! Ako lang bahala disiplina ni akong anak, sir! Ay, palang di anak! Hilak kamay! Basta hilak kamay lang! Kung bata ka, wala diyong ka natudloan! Di magay tudloan, takagsaktong pamatakan na dili, mga away! Tara, nagsipat na dahil nakita kong

0: naman ko.
1: Huy! Nubyata ka mo!
0: Ate ga, malipayon ka man sa akon.
1: Uy! Nubyata ka mo?
0: Ate, base ga, ginatunto mo lang ko.
1: Uy! Nubyata ka mo?
2: Abaw! Puwerte!
3: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: plus one.
1: Mom, four?
0: Ikaw naman yung kariyang. One plus three.
2: Sige, kugin! Basta ganibod lang yung pamangkot! Ako, kinpirme ang ginatukso! Ako!

0: malik. Mamalhin na ito sa mansyon, ha?
1: Ha? O unsa mamalhin og mansyon? Pamutos din ha. Unya, layas na yon.
0: Panamay.
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: makakunambre man ang mga kansyon.
1: Kosa sabroso, alin na dito yung lugar? Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre?
0: Iyo, si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo, ha?
2: Hugot
3: pa more!
4: Hugot pa more!
5: Sumasayo ka ba?
6: Ay, oo. Bakit?
5: Kailangan ko kasi ng partner! Partner sa buhay!

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada, nanlugpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Oh, Mangkanor, saan naman eh? Pildi na yung mga Cavaliers! 3-1 ang skoro!
3: Pildi naman ka, loser! Nakainay mo ang mga team!
2: Boo! Boo, Cavaliers! Boo!
4: O siya, Cavaliers? Boy, Golden State Warriors ko, no? Idol, kailan ko na si Stephen Curry! Kay Mikey Mutrepos, pareha ba may tirada? Kailan mo naman ang dulat, ha? Pina Stephen Curry ang akong tirada!
3: Di ba, Cavaliers, mag-iun mong idol?
2: Oh, bito, Cavaliers, bito ka, di ba?
3: Ang ginagin ba yung maglagawin ni LeBron James?
4: O sa LeBron, di ko ganahanan mo rin si King Kong. Di ko ganahanan ang tawanan na. Golden State Warriors ko. Go, Golden State! Go, Golden State!
5: It's over! It's over! The Cavaliers are NBA champions!
2: Sus! Saya nga tong duwa. Uy, nasunog na sa akong kwarta da.
3: Alagong tagod. Uy,
2: Mangkanor, kung saan man nato ni? Pildi man ta. Ikaw gyud nagdagbalas ba?
3: Ikaw gyud malasun, Mangkanor, ba mo nang building Golden State.
4: O saya ko. Dugay na kong Cleveland Cavaliers do. Mata pa ko Cavaliers na nga kong team. Suya lang mo kay napildi mo. Susa man ninyo si Kerr, butalo kayo. Champion, go Cavaliers! Go Cavaliers!

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Nga pa man ko tang teacher ko kun ano kuno ubra nyo.
1: Ihambal lang sa mga teacher anak nga carpenter.
0: Carpenter? Anong carpenter tay?
1: Carpenter. Taga pamintura sa ang kotse. Carpenter.
0: Bow! What the?
2: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: ako si Jose. Hindi, gali. Ako si Andres. Otsigtaanyos ang edad kag pumuloyo sa barangay Himaya, Los Angeles, California. Nagasaper ako sa high blood, diabetes, cancer, osteoporosis, anemia, sore eyes, sore throat, eczema, tuberculosis, kag timos-timos. Pero sa nag-inom na ako sang Asig-A herbal capsule, amat-amat nga nag-ayo ang akon pamatyag. Ang kolor sang panit ko nga moreno sang una, nangin yelo na. Ang tangkugo ko sang una nga nagahugot mag-high blood ko, subong mayami na. Ang blood sugar ko nangin maasin na, kagwala na ang akon tuberculosis kay natunaw naman ang akon baga. Ang initanan tungod sang Asig-A herbal capsule.
1: Asig-A herbal capsule. Himo ini sa binukbok nga ulo sang lansang, nasunog nga bulbul sang kuring, utok sang lamok, kag tagipusoon sang tumbak-tumbak. Mayara man ini nga luha sang pawikan, kag tagok sang saging.
2: Asig-A herbal capsule. Asig-A herbal capsule.
1: Gani, kung gusto nyo man nga madula ang inyo masakit sa inyo kalawasan, magmano, mangin kibulon, kag kabalan sa tanan nga balatian, mag-Asig-A herbal capsule na kita.
2: Asig-A herbal capsule, available sa mga baligyaan nga malapit sa basurahan.
3: Definitely no therapeutic claim.
4: You're listening to MOR, my only radio.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Raw sa manig classroom na rin ni Apiot nga pati mga limuuta. Ugaw pa dyan kayo niyang classroom na pa yung mga parents po din siya mga classmates, mga bulingit kay daw. Mas gwapo pa ko. Sama niyo eh. Pero sige lang, kay Baudyo ko nga honor gini si Apiot. Mga nang ipari ko. Ha! Bright ko, di wat guna sa ko ah.
3: Good morning mga parents!
4: Hello ma'am! Good morning! Good morning.
3: Okay, welcome po sa PTA meeting. So, kabalo man siguro ta kun sa ang purpose ani nga meeting parents, no?
2: Usa ba diyo? Boring man kayo ni Ms. Trahan, eh. Laay magkayo din. Duka naman inong ko. Pero ako meri na. Kaya ba umang kong pasar ng champion? Ano ni Anhe pa man ko? Kapoy-kapoy na kong Anhe. Kalas-kalas lang kong pamilite. Pati pagi yung alimuota. Duka na diyo ko. Katugo na dukay ko.
3: Sir, nganong nagtulog-tulog lang man ka?
2: Pandamay. Ay, ma'am!
3: Kahibalo ba ka nga tungasunan ng grado sa imong anak nga si Apiot?
2: Hasta bugnaw ni mong tingog, ma'am. Uy, makatulog doon ka sa bugnaw.
3: Mauna, sa imo agad na naliwat si Apiot. Tulog-tulog lang man, gud-gagod. Unya karon, balik-balik ko na po nato ang istorya.
2: Di hajong ko bilib ni mo, ma'am. Mauna sakto nga maestra. Concern kasi ang mga estudyante. Dili sa matuban, napasagdahan lang. Oh, tanawa, di lang mayo nga teacher. Siksi na, gwapa pa dyan. Labi na siguro ikaw ang magtutor kay Apiot. Huwag labaw na yung tagaan pa dyan kunin mo si mong number, ma'am.
3: A number lang di ay? Oh, di ara ako ang number, oh.
2: Madamay, buhatag yun ang number. Impatso dyan ka, mistraha ka ron.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets for feeling on my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More
6: sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Hugot pa more!
1: Pabili po ng pain reliever.
2: Ay, ilan?
1: Isa lang po. Ako lang naman po nasasaktan sa aming dalawa eh.
3: Hugot pa more!
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: I need you.
1: More sa Magdamag on MOR My Only Radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Lecture mo ba ako? Lab kasi kita.
2: Nye! Maright!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gugko.
1: Kung pakatao

0: Nagkutoy na nga kung tiyan. Huwag may sudan din eh. Ah! Otsa mo na! Tilapia? Anong may isda din sa salog? Tama-tama. Petuhon ko ni kay gigutom na ko.
1: Tanda ko. Bugatan ng aquarium eh.
0: Wakanor! Asa makagikan? Gigutom na ka? Ako man akong kaon.
1: Ipalit ko ang aquarium ma para sa akong isda. Yun na pa. Kagita ka itong isda din ba nga akong ibutang sa baunanan?
0: Sang isda?
1: Katong isda dire, wabalik ka na kitang isda.
0: Asa katong tilapia? Ako nang giprito kaysa makaon og ireng. Mga ganiporti na kong busuga kay liman mo na sa katambok pati ang tangi burot. Dami kayo ka, Nor.
1: Panamay, ikaw niya, Flower Horn. Ama, nanungin mo man itong ikaon. Ah, nipalit ka niyo kong aquarium kay buhion ko to.
0: Magbuhi kang tilapia dire, naon sa likang ka, Nor?
1: Pati itong tilapia, Flower Horn to.
0: Flower Horn? Flower Horn, dahi ito? Mandong na mo nagnilamban ang aking ulo. Action kong kaipong.
1: Madamay, niburot ang agtang sa kunggangan.
0: Ano niburot pa akong agtang?
1: Niyumpag ang agtang sa kunggangan, mura na siya daw, Flower Horn.
0: Kanor!
1: Kinagulayin na niya daw.
0: Kanor!
1: Pustan man nawa na akong isda, ikaw na ko'y butang sa aquarium.
0: Kanor!
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Boss, boss, ma-apply ko tani trabaho. Talented ko bala kay damo na balaan.
1: Ah, damo ka na balaan ah. Aber, ano na balaan mo?
0: Boss, kilala ko balang imo asawa. Kagbalaan ko man, boss, kung diin mo ginapuyo ang imo kirida.
1: Na, ano man ang imo iya man? Oh, sige, sige, sige. Baton ka na. Sana mo gusto mo pisa? Subong dayon?
2: Abaw! Puwerte!

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Padi!
1: Oh, Madi, kamusta?
0: Iuyaman do, Padi mo.
1: Mata!
0: Amakon mo an, kikulugan mo na ako bago ako rumansahon.
1: Aw, oh, iyo! Maray nga ni ikaw, Madi, taarong kayan.
0: Nata, Madi.
1: Ako baga si Padi mo, pero may akong pigukulog, iba man ang pigur romansa.
2: Driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR! Dying, dying.

0: Dong, kanang imong paborito dong, kanang geometry dong. Adik man kayo, ano man. Kay ako nakita dong ba, bisag unsa bitaw nga angle dong. Guwapo kay kadong ba. Ay,
1: ana.
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
5: Time

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: WMOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Use conclusion in a sentence.
1: You're sick!
0: Gary, pumunta ka sa bahay, ha? Huwag kang papasok sa pinto. Conclusion.
2: Abaw! Puwerte!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: sa gate sa langit. Nagtindog si Senyor Canor.
1: Oh, kamong duha ka mga kalag. Pagkuha na mo priority number.
2: Excuse me, Day. O sige ka matyan ni mo?
3: Ay, da. Atake sa kasing-kasing. Sakpan man guna ko akong bana nga. Gadala og chick sa mua. Kung gipangita sa balay, akong gitanaw ilawang sa kama, garahi, aparador, wakjod. Kapwede lang ko na stress ko mong giatake ko.
2: Hala ka, ano gungudi ay? Milili ang taka sa sulod sa refrigerator, Day. Buhay pa ang tatang duha.
4: Pagdabal.
5: Siya nga pala, nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
6: Okie dokie dokes.
5: Aba, in the mood sa duty ah.
6: Nakaka good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: like we've got our first real job.
1: Lam lai.
2: The Brits would love to send in the SAS, but gari grabe nang referensya ka ning talinga ko.
1: Pata.
2: Pati atot ko dai ko na nadudungog.
1: Oh yo.
3: Ano si tahan taka ha?
2: Iyo, sige do.
3: Ay, yun eh. Mm. 3 times a day.
2: Iyo po.
3: Mm.
2: Para sa inyo, Dok.
3: Pampakusog inino kay Atot. Pampakusog inino kay Atot. 3 times a day.
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kaloy, dai magparalumoy-lumoy! Permi na!
1: Ready ka na ba?
2: Ready na!
3: Ready, set, go!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Giant makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Itaas ang sweldo! Itaas ang sweldo!
3: Salamat, salamat! Kamong mga kaubanan na kong ngari sa trabaho. Kaneng ibuhat sa atong amo. Dili na ni makatarungan. Dili ni makatao. Dili na ni maayo. Maunang magwelga kita. Kinahalan, itaas ang atong mga sweldo!
2: Itaas ang sweldo!
3: Mauna, mga kaubanan kong dili sa trabaho. Akong istoryahon ang atong amo kung dili niya patasan ang atong sweldo. Mangundang ang tanan sa trabaho! Damay, si Busing.
4: Oh, unsa may problema diri Mangkanor? Unsa man ni? Nganong waman mo na trabaho rong adlaw nga working hours pa man ron? Unsa may napasiog da ini?
3: Bus, Busing. Ambot ani nila Bus. Nganong nagrali-rali ni sila dinhi? Ako gani ni gipangasaban. Kani, hoy, kamo ha? Wa mo makontento ana yung sweldo. Mangayo pa mo uminto nga dako na gay magsweldo. Kani sila tanan boss. Wa nga wa gani wow. Mga way utang ka bubuton. Hoy, kamo, pamalik mo sa inyong trabaho. Pamalik mo. Kamo magtapok-tapok na pon mo dire. Pagtanggalon gid mo namo sa trabaho ron.
5: Boss. Hoy, tama boss, si Mangkanor nagunaw na.
4: Ikaw mo daw nag-leader-leader. Unsa man ni?
3: Wala boss, oy. Mao kaning na ako dire. Kay dipensante ka sila ha. Masayi og ka boss.
4: Wala ganahan ko ana.
3: Kada boss. Okay jud kay ka boss.

0: ire. Imo ani iro.
1: O man kanon ra ko aning iro. Bag-ulang gyud ako ni napalit ba?
0: Mabaak na.
1: Unsa man di ay? Nabari iro manungay.
0: Pagabay.

0: Mira que tú estás rica.
1: Madam, bakit describe po kang taong nag-hold up sa imo?
2: Naku, kuya! Hindi po ako pwede magkamali! Siya yun! Siya! Iyan, no? Iyan! Maitim! Panot! Pagyawaten! Pango! Bungal! Pandak! Siya yun! Siya!
3: Sige! Mamintas ka pa! Perfect ka? Perfect ka?
4: Kapal na to!
2: Siya nga yun! Ikaw yun! Ikaw! Maitim! Panot! Pagyawaten! Pango! Bungal! At pandak! Ang baon! Hiningan mo!
1: Aw, si madam! Tapig pa para uro-utro pa, ma!
5: M-O-R For life!
6: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Morning, sir. Dari midiri kay among dakpon tong nagpalasto.
1: Mao gyud nay tama, inspector. Dakpa gyud ang palasto kay mo na hinungdan. Ibis palit bugas, di na mapalit bugas kay ipatan og gasto. Unya ibis ipalit gatas, di na kapalit gatas. Ipalit lamas, di kapalit lamas. Mao nang dakpa gyud ang palasto kay kung walay ga palasto, walay mo patan og gasto. Dakpa gyud na ninyo, inspector.
0: Mao gani man kanor nga naa mi diri karon. Kay among dakpon imong asawa nga mao nay nagpalasto. Dakpa na mga boys!
2: Ma'am, dali na, ma'am!
3: Ha, kanar! Imogi ko ipad ako pa! Bantay lang yung kapapriso ko!
1: Damay, ako asawa!
3: Bantay lang yung kakanar!
1: Sir, kadali, inspector! Masturyahan ba siguro nato, di? Ang akong asawa, butan kay hinimba kay nawagi nagapalasto! Ako asawa, nagsigira nag-ampo! Di ba gampo na kadali? Magluhon pa ganin na padulong sa kapilya kay di ko nagapalasto! Gasolb-solb lang na siya kay mahilig mo nag-matquiz. Tuloy ka, inspector. Ayaw nakpag akong asawa. Kiwanay mo basa sa kapilya. Tagam mo, mayada ka. Tagam, kahimog kagulo.

0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kaya siya, si Mang Kanor!

0: Mangkanur, balitan ako ba? Bayot daw ka. Tinuda, Mangkanur?
1: Pre, gusto lang din ako ng klarohon. Di ko bayot. Mga chismax lang naging kasi mga chubanes na wala'y mabuhat silang mga chinilin, mga tsaka eber, mga itusirang frag.

0: Mama! Mama! Yan ang pangalan ni Kuya Arthur.
1: Arog paano ka ni Nonoy? Yan si Kuya mo. Biggibong iyan ni Papa mo sa motel.
0: Aram ko yan, Mama. Aram ko yan. Eh, yan nga si ate ang pangalan, Inuba.
1: Yan si ate mo. Ta, ura na kaming budget ni Pai mo. Kaya, sa auto.
2: Ika daw.
0: Mama.
2: Ay, da, tulong na nga ni Tibo, Banggina. Turog na, Tibo.
0: Eh, Mama. Kaya pala na ko, Tibo. Naginibo ako rin sa Matibo.
2: Pumulong ka na! Turog na!
3: Si Tibo, ginibo sa Matibo.

0: Đây, đây. Mình đi cơ đi làm mà.
1: Oh, ano to to?
0: Ano man yung dugang mo man? May lang ako niyaw.
1: Ay, nanok ka to? Sa bakal mo kayo makapiso, sa ano ginexpektar mo haw? Manok?
0: Aba, pretty.
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ay babalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.